0: Asante sana. Ako director wa simu hii kwa Robert Yabletha Conference. Kimaji kagas kele. Wewe unasema namna gani? Mimi tena na insa hiyo juu. Itile tikiti ita inaona kwa une hali anga. Eno la ni meeten.
1: Elfi Senjumbe.
2: Jamga jamga jamani amune.
1: Kibai bai.
2: Imi ya gache kapita kapita kukia. Bwana jamani. Lota kine kwa masana basa uko
0: eh. Ehe.
2: Muji ila usta ila lana nazita wa jama.
0: Gele yaga pesa?
2: Yaga pesa wa chama nga pesa ni kujile kora ngu.
0: Ehe.
2: Neta gele nga mukita neta wa iya ita wali ni yaza awe yiga pesa.
0: Gele toko otustus kidogo?
2: Yaga otustus wa chama nga pesa sike pia nenda yangu kwa mese.
0: Ah, sante gongoi. Ema FM hello.
3: Tama na kwa tiyevle tuwa mune.
0: Ki bye bye.
3: Uro na kana chos paten lieramba ni nyota
0: ehe
3: guata ngai fulu azi tagago tabo kuyo
0: gele yaga biza
3: ane kai tsago iluwa
0: ehe
3: ne dai tsabne taga
1: awo kai kai oyu gara baiti tenda ga sista de sente
3: ah tabo kuyo cha manu ki boy boy nguro ni ramba ni gongo ye
0: gongo ya santu sana imi tenga ra conference mbio mbio kai net kitiago lemi
1: eh.

0: Charlie.
1: Ya, man, no puedo tener la toma, mujer, no puedo tener ni una más, vamos.
2: Y bye bye.
1: Ahí como a Bruno, más ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya,
3: Wala no ale mi gomni
0: ami wal gab sa
3: e ya gi gat wonjo ile
0: mati yang al joel bye
2: bye a ol den tio nyon nga ke ni olon
0: shangirai
1: ay ko ti ande da ti amanu amune
2: e bye bye gab besan
1: dan lo nga ite tai go da nga ge
2: eh
1: di bu ko ma ki ka sa ge na ndo na ba na an ko ti ki se
2: eh
1: Yeah,
2: I'm not so
1: sorry,
2: not
1: I know
2: what I'm going to be. 92.6?
1: Yeah,
2: 99.6. I'm going to be. Ah, yeah, so, I'm not going to be.
0: Yes.
2: Agera kam gagor tal tal bigo tar gule sei
0: tal daga tare bonus ko miot
2: tar gule bonus tar gule ngale agera tuget ne gino tei
0: ten
2: nguni ko tuget ne raisi kabisa
0: yes
2: tuga nombo shopping
0: tuget ap shopping ngale shopping week ne ko gagi nam ge gerata sugul
2: lakini ko gile ni yoten ko ma ma ibe che 30000 tugul ke 50000 jo shopping gagile ge che jibe ge ni yoten batye blet ko yam bi che cha so en tuga nombo shopping Agere kwa kinde, jeche tuku 1,200.
0: 1,200.
2: Iname kitiyo staff of 41 hash, agiwe tuge number 2. Kumi iten 2,000 shillings. Yatan, chotan jika kipche jeche tuku jibo shopping. Ama che iname 1,200 jagu kagiwe tapani. Tiyema kwa njila genge, agi ngabal.
0: Kwa gile, ui tuge number 2 number shopping.
2: Yes.
0: Kwa njila genge, chukwa ginyoru 1,200 jagu kagiwe tapani. Kwa le tuga na wama shopping, magumayi kwa ngechine mwa nyoru 1,200. That's why kwa kipche Rabini chota kilu kubati tuku 1,200. So iti ten tuge number 2 kwa njila genge, chukwa gistege.
2: Ama che ina mdaban guna otan kabisa 054 yanga ina 1,200 jagu. Inga bal daban 626 yanga ina 1,200 jagu guna on. Inga bal laginye taban 572 agireti nyagine 1,200. Kwa gile kaya pchei guna otan. So nam jagu get agi inga bal daban ini ota kitiyo pole pole. Kupai bwa inje che tukul. Nitan kone nyon tukul. So nge kone ina fazi na uno anim. Ni cheng siling tipte mawe siling sa som kitiyo. Agi laba tu get number 2 na nga isiri gele shopping ina 1,200 jagu get pas agi ngabal kitiyo taba nini oto nagere tayari jijombo 275 kuka ana 1,200 jijik ako amache ngabal taban jijombo 871 agira ka ana magine 1,200 jijik 299
0: yes
2: 1,200 jijik get so chia katuku lima ije tu get number 2
0: echile kitiyo staff of 41 hash kine tawaritine nyu